0: ni kakau tam! Kutaka ka o te whenua kia mā! Tā pau takarangi o Hinemihi, ka kura kairangi o Rāni! Nei noa te ari o te awo te atua!
1: O Hinema!
0: Kei ngauri o whakaha! Mākau mātua o kahungu! Tēnei kāmihi! Tēnei kāmihi! Tēnei kāmihi!

He tā tai whetū ki te rangi mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mō na mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kuhinga tū, rātou kuhinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao. Ki te huingo o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairuatia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.